0: Kumbutan nanti kelakon sebulan. Ngesino kulo gambaraken jati ning kesurusuban royo.
1: Jati kesurusuban royo nggih. Gedung jero kena dijanjaki.
0: Ning atine menungsa ora nanase ngerti.
1: Saged mawon wong
0: alam seniki niku anggere ora ngati-ati temenanan
1: kejeglo.
0: Saged mawon wonten pasewatan agung ketingalipun lahir belani panjenengan. Ning sapa ngerti nebatine belani Pandhawa, mulane ora sarujuk
1: arep diperjawapati kalawan senopati kang liringgali badhe dados putra mantunipun panjenengan
0: ngarani wong sing ratu-ratu glontoran.
1: Saged kemawon.
0: Lahire ta melu ngene ning batine melu Pandhawa.
1: Wong jaman seniki. Saged kemawon.
0: Trenggiling api-api mati gajah ampung-ampungan.
2: Ojo
1: cara gunang gir
0: Ratu Ngestina menika panjenengan.

0: dewaku Hong Manikwang Rojo dewaku kuk podo kandiran cukup nabi paring pangestri pun Gusti Kula Prabu Sangkalawa mboten manggih pabungan ngaturaken bukti Gusti
1: ya ya kuk tak tampa kuk
0: Panges ningsun we tamanono.
1: Saramita kula nggih ngaturaken bekti Gusti.
0: Lah. Tatompo kowe ngaturno bekti marang Gusti, pujo puji Panges tuku tampanono. Sarawita
1: iki kula